ya sabi sikora maya manchawata ukode name rakke winade manja andiba chanchi spani gata de tanunko nostok na mangapa chemical rang ba samrang jekai acetyl choline mangapa ba somastatin substance p norepinephrine ye nakaparangko chanchi spa mangapan chanchi spani rang ara tamakku rangani rang ba mai ba chongrang chi benni ba tanungni bakrangko nosto ka ani rangchi ba cholesterol ko komiatna jakhalgapa samrangchi ba kharkhana rangoni mai ba benna namgi jagapa bostu rangoni ko manakon nenba chanchi spa je mangan ya sabi sikho man nagta amacham tomotan genetic achiauni sani khamane achigpa jega down syndrome gaparang khoman gaparang ba sani bani nokni manderango skangon ye nakapa alzheimer sabi sikho manachim wonakapa manderang sani ko manangata altibata aro blood pressure rang bangdugai rute sagba manderang aro sawarang des ko sakna ko mangba manderang ba janap kuman gata thamakurung gaparang aro churung chupek kapa ba churang ko rung rungpa manderang manangata altibata anen bana janapa ye sabi sikho manani chinrang ba dingtang dingtang anching nikarnata mangen je khai gwal rakani Jen semua ya mande sabisi Alzheimer's disease ko mana hacem, unu de gual lakna kata apa cengken, tak kerong gepa ba wi gepa kamrang ko ba tak gualan yang ko banak nakata mangen, ku agana niyo ba ning enekan ko mangen, biapa semua yang ko wi nam sokizani ko banak ken, nama nam giza ko ba sena ba wi sokizani ko banak ken, sanchina mang mang ba bisong de am sok jawa, bosturang ko jerangon salantio zakalacem warang ko ba don gual gen. Aro chanchiani aro dakbewalango dingtangani koba ancheng uamanderango naknakatamangen. Rongbebal aro dakbewalang gataba uamang dakjawa aro antangtangni daknarangarang koba aro skarang koba daknam gizanirang koba naknakatamana. Maikai ancheng wa sabisiko uinagata teskanirang ko dakgenchem. Tungmotan gisekpa chanchianirang kongi bidinko nikanirango dongamadongza uarang ko namirake singroke nyanirang ko daknakatananga. Tanung ko poto kai nyanyirang ko poto ken, je kai CT scan, ngeparang doa MRI, PET scan, SPECT ngeparang, PET scan nara positron emission tomography ngeparang, haro SPECT ngeparang SPECT, single proton emission computed tomography, ye nakapa test rang ko, kana kata tanung rang ko mana, haro jungle bolgro o tanungun yung iba kapa spinal cord ngeparang doa, je yung grik kapa chi doa cham, wako open bana porikarang ko rai nina kata mana, Aroba EEG ngapa electroencephalogram thanung ko nyanyirang dunga electromyogram ngaparang dunga yarang chi dakken yen banade ya sabisi ni abachinga ni ko ba sabisi manani ko ma sinagata mangen mailaken bane sabisi rang ko ansanga sanska gen ta chi janap kumun gata chugma kan singa thrangna de man janen banan chinakta mangen diba dingtang dingtang samarang ko zakhalen bana ya sabisi ko namatna choton ka anirang ko ba takrunga je kai samrang ara done phezil ngapa Rivastigmin, galantamin, ia nak bawa samrang ko zakhala. Unbaksana gisko duk anirang ko, baning nek anirang ko, mangen semode gisik bengbrang anirang ko namat nagata, bajadul salanirang ko namat nagata, tentang nangani kri sana banani ko nagata nanga. Gisik ni nek anirang ko samping nagata, ba tentang kamrangci agan kupatianirangci, ba tak pewalang ko dengtang at nagata ba janggi tango nam dapatan ni ko may taki mangen chum warang ko agan skien bana sana bana ni ko tak nagata juton karunga yes anap ko mangata yes sabi siguro gumak namat na de man zani gaman nirok sumsa kani ko na may taki sumoy ni kri ons kana nanga yes sabi siguro sana abat singba matungo de man sina na may altu zab hindi ba jen sumoyo gisikra anirang ko Komianga, aro kamrang ko ba, dakgual na ba, samtang tango donggaparang ko ba, gual na abatsing ba jok, wa samoy rango nisa, maatsina kata abatsinga. Aro saru tangahaw de, saksan je ko ba dakna kata, amroroang ja, aro saksan janggi tang na ba, namin kinsak piyan niyo nga. Unigamin niya sabi si ko, manahaw niyo de, manahaw ni, mandi ni janggi tang bangan niya ra, bakan dakna kata ba abatsing ska. Mungsup sumotan balsis nirang bauna bappe haba balsis birang ona sa pasakoba de janggi tangrunga ya maina ya sabi sikoma na hore pasakoba de akki gitsile sakana ni koma nen bana janggi rang ko gmat na kataba manna pa pasakoba de thong sa ni rang ko manen bana ba wan de kepen sabi sirang ko al tu ai mane janggi rang ko gmat na kataba manna unigman ancheng ni takna nanggini de noktango balsi de angpa magaba phagapa ambita achu dangrang dongode wa

Nauobhut film ni git ko wadat sky nga Wan Sunidhi Chauhan, Vijay Prakash, Clinton Kerio aro Salim Marchani rungapa git ung inga Gori Andheri.

Bun kami chal pichur banati hi film ne git kuk na sunaman gin wan sunidi chuhan arashani rangpa git gitong inga banwara man

0: Nasimang prangnam tira program ko kna suwaha asomoi da oprongni chet minute sotpri bunga nga ha ari somayo nasimang chasong gatalni gitrang ko knang nas kang skang ba gambe chi khasandak w sangma jan sen xavier's school tira opora engapa chatri wacham uni phoido mani ko knang chingnamat gen
1: Ani bimungko gumbechi kasindak dablo sangma mga ang St. Xavier's High Secondary School lo class 10 no poray nga. Daal, sinokkupa Reverend Gilbert Kimara. Uibone daal, gisak nangpa ni sal, niba knal gukka mandirang ni sal. Daal ko atin ba, knala ni chakin ba, manjawa uko ba. Jakma jakko donne gisak nangpa mande dakni ko nukke dongen da alon dakke knalna singcha inba salko salman chienba dongjawa uwade aba mkhang donne gisak kri kukka mande dongen asunge been sagija dakke unrunga aratinba salara donginga ba knalan matnaginba gisak nangpa de daalni dakni ko de daalon dakke chusokatken uade changi changaniyo ba andakken dakkepa sa ungaigen mandeba knalna chanchi e tungai

Nasimang pedi sangmani rungapa chasungata negi trangko kna soa ha. Da daksani zamana prungni sku nga haon delio niko watskagpa hindi ko borangko. Jol jol English ko borangko ba sku minit po nga o kna suna matgin. Iyan Akashwani Tira.

0: Simang predik marak ni kita angko kena so nama nah hari ini ni program kita ni somerang bawa nah ia nak kasihani tuira somer dau ti sabaji main kolajion ha ia somer wakon nak simang mikirang ni program kita ni somoyo thinkre ch marak ni meri bat bang ni kata kok kena so nama gian.
1: Angi bimuko thinkre ch marak menga anga balse ketemu songdonginga. Angi belisi sopri ongjok, anga porai dongja, sarangba porai jangade, noktang rakin jokpa. Singa noktang o saktuk dongwa, angi jongpa saksa dongwa, angi bisa saksa, angi nokpa. Angi nokpa ni bisa, digimna cawari. Anga noktang go calaina hinasi industri huayanga. Anga iya kamko hajal geni cisnioni, junni kola cisauni kanapa cingha. Anga packaging kainga moslarangko aro holdirangko tho donga chapat donga nimna narkel thorangko manna nimna bangwa de manna ni kesna donga kesna trangko manna thorangko de miya sarang kainga nimna holdi mosla takparangko changa kainga kepenrangko kha changa ni basia ni rangko kha aro basakko de holdi ma pharangko pedinna dinna ni salude aro oldarna nudi changa thias patang ko bataria ye tinas pitirio kai mangna thangkha phaisarang chungwa de ongja chungja ba chungwa gatan je nokbani phachia ko kapan cholang dongja ni man ya no kai mangna noktang rang ko chalai phain jo chungna ino dur maha da ke chapion na aya kham ko kai chana khisong jo ba kapan chol dongja ni man ya kham rang ko kai chain jo mukhang chibanga inom kam khai chang khwaigen angi thanga pet manna pette anga inon khagen angi ben nan singa pette saja ho dungja de angi ben nan singa pette anga inon khang khwaigen na gri de cholan dungja ya kam ko khaniyo mamun in kani de dungja tau de pette trini malik rang de mam ko ni in kani de tau de pette una de unkhuja una de unjaro nam men kamkha ga parang ko namin jakte jakhalinga taud pete mukhang chipan kin wa yin kon ni kani ga tade ang ya ga chag pa so mai rang de a acharang ko thari ro na namnika aro phulang gi ro na namnika ya angi thari pa acharang ko skhang re phalla chum taud de phal ja jok taud de nokko chanarang basak parang thari nga nga kam mai ban gi jokko jokko thari nga nagriye ai pecha thariza kna thum swing ba michik mas karang na nga dikhe aganas ka michik ong ye agla sakko jangi thangi ngon bang ani ngnik ka ni ho chagrung ni jangi thangna nga dikhe ong gen chmu ba achinga ra nok tang ko chalayani yo de drang ko ni rok na sak na nang ba rang a uni ge man achinga ra tang phur na ga ta ji kham ko ba khai cha na nga ji kham ko ba achinga ra chon na da la ni basina nangja aru je khamko ba khai chana khra chana nangja ye rang san plakon mthela
0: nasimang me chukang ni program ko atani somoyo

kakisa dong pa me chikrang o cervix ni cancer ko na krong beja badita bang in sexual intercourse ba jiksi turum ruka ditan cervix ni cancer orang bata sengnang bia ka gepa jk belsi chi dogmas khang bia ka gepa me chikrang o aro je mangan ding tang dang me asrang baksa thleka ndak ba me chikrang o cervix ni cancer orang bata jihudi aro muslim me chikrang o cervix ni cancer khomia maine uwa mangni me asrang bigal rasota thomatan circumcise kha a maina ratku gi jepa bigalango smekma ba kepokoba moila khonge donga je moila an cancer ko ngatna dak chakacham bripa cervix ni infection thomatan chronic cervixitis ba cervix erosion ngapa sanirang dongge chmangodi yarang ba cervix ni cancer ko ngatna dak chaka cervix ni cancer ko sananyo altuna gta dingthang dingthang gadang dakke swalmatna ha skhang para stage 0 stage sa stage gni a stage gni b stage tam a stage tam b stage bri a stage bri bonga stage 0 o ba chung badan jekon cancer institute na gana ya gadango cancer cell rangara ka prorot ka pas selang ja endiba tu si ba drop drop dongai ka parang sa nuwa yano chung badan stage 0 o cervix ko ni gen chma ondi uno mamung ba phari rang ko nikchawa chum endiba cervix ni bachi ko ba uko khote galen ba uko microscope ni gen ni gen chma osan uno cancer ni selang ko na gen chum stage 0 dong pa cancer selang ra pharaki cancer ona gta besi chkhangrang nanga uni gemen stage 0 o ngmatungo uterus ko cancer sainga ne rama manen ba uko gale gal sha ngde ya cancer ko jangi thanga gamak nan namat nam sanga ya gadang ni cancer besi kholachi bunga basot brini gisepo Orang bata. States sa aru states gini rango ba. Mecek rang. Cervix ni cancer ko. Sana ni ko bakbakan rebang ngde aro sanaha ngde uamang taraken namplamna aro uamang besi bongana batten jangi thangna ama aro ya stage rangoba mamung ba saniko manjawa haida uamang doktor na maina ba chikap na re ba o uamang ni service rang ko ni doktor rang ni gens mu ngosan uno phari ronga ni rang ko ne kaina ba longa ba doktor ni examine kha inga pa jak si rang wa chi rong na ba gnang ba ba sakoba jikse thiruma ni wa chi ong na ba gnang ba ba sakoba ngizar ke moila si nirang kusan ma mat na ba dunga gepen gada rangode a chirang bak nyen juka aru singa ba singa aru warangode subu mutungo ba ki metung rango ba ok chepang nang nang chakki sana ba dunga aru chepang aru ki singkop rang ba sagen una wamang chekap na re ba haude unode namen ja ja ban chak pa gada ng sok ska gno cervix ni cancer mai ke nga uko na me wi jaw ba matam sim sak swa nirang ko dak na mat na warangara seng gnang jiksir ani ko champenga ni ba dambe mutungo gizani jikse ngian thanang ko rong thalan thale dongna simsakani bi sa bangi ba gizani me chigra thanang ko chikap kha rongna simsakani cervix infection ba cervical erosion dongin chmu angode warang ko rang san sanani rang ko ani besi khola chibongani mano ding thangman cha chekap khana chimsakani rangan ya chimsakswani rangko takani nga bisa satapni bithongni cancer satapni bithongni cancer achungni india o cervix cancer tade bangja indiba america ode one apsan apsan dakaya body of the cervix ba satap bithongni cancer besi sotbunga ngani jamano orong bata ya cancer ko ba sanio althu batna gta jera cancer cervix ni cancer ko gta gadang gadang ke donmana hatim beken apsan donmana ha aro yanaba skang pa stage umatngango sanna matang ode jangi thanga gumako patro rat ki ja uko champhingatna mana ya cancer je mechikrangan bisa bangi ba blood pressure ba agrip a mulla mechik bewal thunja diabetes sa ba fibroid uterus ba uterus ni ngo benign tumor donga ndak ba mechikrango rong bata gpen cancer ngo gdan yano naba abachingo mamungba sani dong jawa mechik bewalba adita besirangna donthongani jamano anchi ongpol thaina ba dunga basakobere mechik bewal donthung donthong nungjana ba dunga ba wendiken mechik rang besi sot bunga bungani jamano mechik bewal donthong jawdi uramang chekap na re baure nambata jamano de okchepang aro kisung khoprang sagen shubu aro ki miteng rang ba sadakna ba dunga bisa satpo ba bisa pakani jamano bisa ngani cancer oskana bodonga aro ndakpa cancer ko chorionic carcinoma nemnga indiba yan sarong beja indiba ya chorionic carcinoma sagens mu angre ya cancer na men batning pa ba tharaki jelning pa nga aro yara me chikrang ko ni shet kpa ba wa ovary ni cancer india o ya cancer me chikrang o rong parang cancer angoni

Simang simpul momeni girang ko knaso na manaha tau jol jol na simang Juliana marak ni girang ko knas kana man gen girang inga abria tembo aro achaka song ye girang ko knaso

Nasimang training marak ni kita angkuk na sulamat ha rianon ya program kota ni sumarang babala syaha dugduk sani jamno chigini kola chi baje ho na simang dele maka kepa dungdang tang bebet pati upama ko gini baje na kana sulamat gen ple gini baje salin lish kobor gini chi bomba jo atami di kobor gini kola chi baje bebet pati program getam baje hindi kobor aur getam bomba jo english kobor ko nang namat gen yan akashwani tura

0: health department ni kata MHIS ni namgini rang ni gemen mandi rang sablongo tangka paisani kata dakchakani ko matna amani gemen talati onna ongatanga ha ya programo minister beneficiaries rang baksa golpur gakanga ha aru wamang ni singani rang rang singani rang naba akan chakanga ha ya scheme ni namgini ko matna kata mandi rang ko antang ni bimurang ko sega china kata ba wadi dianga ha Unbaksana MHIS ni gata tangka paisa. Gamna somoy nangon CM Care Jian Meghalaya Government Scheme ko jakhalna matska gen neba uawa agananga ha. Jirang ni MLA sotin sotun da alsal ni bako. Maikuli song chi riangin yani ko takaha. Maikuli song ni playground ko Assam jol ni manderang. Rasikna mani gaman wano Meghalaya aru Assam ni sima eri jolo. Sungdong ingapa manderang ni gisepo. Dengchaw gurkani jakman uwa riangin yani ko takna kata nangaha. MLA uwa biap ko riangin yani ko takaha. Aru song ni manderang baksa agan gurkani ko ba takangaha. Ya ubosani gaman uwa dilgeparang baksa golpur gurkangen ne uwa song ni manderang na katungani ko nangaha. Unbaksana sootun song ni dilgaparangko ya ubosani bidengo nambate chanchirumna gata adokni chief minister Conrad K. Sangma ko grungchina gata aganangaha. Mikari Winter Festival hajalgini kulgrikto ko Southwest Garo Hills o December ni chisa o ni chigini thari ko ungatanggen ya salgini na ungatanggapa program o jatni dakarikani changasapani aro kaksusatani rangko ungatanggen ya program ko District Administration Tourism Department aru gepen department rang paksa nang rumi ngatenga. Ya programo jatni dak mesokani rang, susatani rang, ansawatani rang, aru sungsalni mandirang na dengtang-dengtang activity rang ko ngatanggen. Ya programo getemni mandirang na ansang-sang ni changa sapani ko aru jatni dak pewal-pewal ko dak mesok na geta chol rang ko ba unanggen. Dilgepa rang ya program ko chusuke ongat na mandirang ni bakrum paani ko aru dak chakani ko Un pachina gata aganang ha. Daalna tunsugman kobor corporate ni sumoyan on machataha. Kna babsan sumoyon at simang ya achik program ko kna sonagata mangin. Kna tumsuing kapasakanti kon matela ya nakashwani shilong walnam.
1: Ya nakaspani tura na simang silong stesno ni watat kapa at koborang kok na sona matnaha dao na simang ya stesno ni watat kapa isol na rukmatela ni gitrang kok nang skana matgen. Aro dala tamo na simang na ni Pendroy Marak aro unidol ni rukgapa gitrang kok at matenga git ni katabichong rangara salkari rang rasong on gen aro chadengen kristo ni chisol na dao na simang ya ganat kaman gitrang kok jol jol knang skana matgen.

Nasimang ni penroy marak ni ringgepa ni penroy marak aru unidol ni ringgepa gitrangkok na sona matna ha aru ya gitrang baksa isol na rungmatila ni gitrangkok matna don sogaman somaiba yanon bo na ha. Daun nasimang jol jol chasongatal ni gitrangkok nang skanaman gen aru dalatamos kangpa nasimang na benedik sangmani ringgepa gitrangkok matinga gitni katabi chongrangara. Je dakkeba salsekangeba aro ka suang magjumang dauna simang yaganat kaman gitrangkho joljol knangs kana mangen.

na simang Benedict sangmani rung gapagi drangkok na so naman na ha da o Jennifer sangmani rung gapagi drangkok na ang ska naman gen gitni kata bichong rangara rae gupun kata ko aro strap jawa gari ko daw na simang yaganat kaman gitrangkok na ang ska naman gen.

Nasimang Jennifer sang mani ringgapa gitrang kok na so na mat na ha da o modil marak ni ringgapa gitrang kok nang skana mat gen gitni kata bichung rangara. Sundare aro pak manja ro remna. Tau na simang ya ganat keman gitrang kok nang skana mat gen.

0: Na simang bun kame model marak ni gapa gitrang kok na so na mat na ha aru ya gitrang baksa cha song gatal ni gitrang kok mat na don so gaman so mai ba yanon bun na ha tau dik dik sani jamano na simang toki house to hindi film ni gitrang kok nangs kana man gen yan agas bani tura
1: ayo ya mis tirang de thona khrai jok dalde ok kai chaman gen
2: baba yan dak ba chani rang ni nak na de namja wa na di chi gap ba chani rang khodi don thong na sa nang jok ba
1: na jok dong na mai khoma sia ang ni khusuk cha na skarang ko chana man na de pat anga chai gen ba an tang ni chana ska ko chusok na man na nang ko na wi jama
2: am ba na cha pre timung jama no na cha jok de nang ni be ni nam gni na sa ga ni ga ba mutum chi gap ba aro khari nang thot gap ba chani rang ko wat po ha nang ni be ni nam gni na nam ma cha ani me shu samjak rang ko cha bo ha
1: ya ko commissionerate of food safety meghalaya shillong ni ga ta wi ya
0: Yanagaspani Tura Somoy the Watam ni Snibaji Ungaha Aruya Somen at Simang Toki House to Hindi film Nigi Drunkok Nangs Kanamangin Aru Dalatamos Kangapan at Simangna Youngestan film Nigi Koga Matinga Gitni Katabichora Data D. Diwani Kuali Aruan Siras Utpal Aru Rapakat Ali Khan Nirgapa Gitwa

na simang Yangistan film ni git koknas wana mat na hada o diwana me diwana film ni git koknas kana mat gen gitni kata bichong ara kaladoria arwan Suniti Chohan ila arun aro Sudesh Bhosle ni gapagi tunga.

na simang diwana mi diwana film ni git kok na so na mat na hada o heartless film ni git kok na skana man gen git ni katabi chongora sonye aruan keke nirgapa git nga

Nasimang heartless film ni git kok nas ona mat naha da o dangerous is film ni git kok nas kana mat gen git ne khata be chora is me ruswa aru wan anwesani gapa git wa

Nasimang kahani film ni git kok na sona mat na ha da obon ka me da wit film ni git kok nang skana mat gen git ni kata bi chung ra gum hui aru wan sidar basur ni rung pa gi tu a